ai ku ta ta shu ala sho bo du shang a su mu la du ma lo sa jo sha o ma ng wo che ma lo sa jo shang a ng ai wo che da du ma lo sa jo shang a wo zang na pa zhe ji a dang wo zang zang ka jia de cha ci a sha nya ge ba o zo mo ko sha la nya gu ba chun bi a go zo mo ko sha jia su mo la du ma lo sa jo sha o ma ng wo che ma lo sa jo sha ng a yu gua kong long long dang con dạy xa la biếu

nga hư la hu ya cho che tho ka thai mi gu ve jo mo o e lo a sa le kai pwe ve tha pa to nga hư ni ma lu ja ve yo nga hư mi ve o e lo le mi jo mo ve o pa lo ge lo mu no ma kho lo ko e pwe ve yo nga hư te ga le le ka nga hư mi jo mo o e lo tha ha ve o kho lo yo tha kha tha ka do no che tu yo nga o to le la hu cho che ve o ta la hu kho pao se ma na ka

0: Baba da ci ne ha wa ko to to sa ce ha wa ha ce lo.
1: Yi ma ba za o, baba da ci ne.